thế đa bất tăng cú chiang la lập quang nhược nga mặt to thum quang yoga nga rita ta rằng phê đúng quang nhà lêm nhỏ ya kang di mi di jari tu nyu ngau juang mai na mi ya tegi beka ringka benuang beka liguang ngagai erwang batang sang kawang dia sida ya menya ka nyimpuang buah nyiwar nyintuang kebagu puang aiwang badilang pandataik mayarik maya pagi tajak renok udah lelok nyayang acun wang ngagi kenyawa yak nu kurang terenguang renguang labannya buang jadi sangki luang teduang atiang

Ang langay tawang nyaduh ba tubuh ngerintai tuai batang rajang ye temenguang ku penuntuang ada tayo ditu ngabang gawai kaban nikiat kaban ngaucu nyorok tuai dulu kamangku batang rajang gani pudah nuntuang datai ditu ngabang pampiang piring sungkeh